When flow she and San Difri Abu Dhabi. Ocean San Difri Abu Dhabi. O said that Michiapa. Oh no, can you Michiamo? That's what she and my man. Kwa gradi sa wo kwa penyin to bompa yesi nyame omba na yale sa nyentem ma mense sa mensa no yemfa si menumpe ene uradi yase nemo ene me kame chino se yen dofu yinu ya yadinyi na eye miya me dofu mi papa mi wofa Jesse mi bibi ya osofu se usu deeper life sofo dudu ona amafe no ne ne ofi ha obeti na nu masam e nyabesam na nu achi mesa na di nkomo bi enti tamchuku 5 minutes time obeti mapanka ti ma mense sam mensa no ne na nyame ya simiti numpe na papa ba mi nyamesam siman aduasa 30 minutes ya de ma papa na di nyame di ama na kwanso sam di edo Tine ne matumi diye negu baby kura ano. Ya. Yasi ya kwansu. Samu denti. Na utopano ugun suye ni anen kira wano. Mwadimu rikaba abefa. Timye ne nyamiya simu ni tunumpe. Na memba papa kwenye. Na oni yenche nyamiya simu anopeye.